0: ضرر الأمراح قيد من ملا أقلاحين
1: أعلى بدلو الأمر برما إلى جرري حسكرين جمش نيرت أبخاري إليه جمشبا إن دا مجدال ci xéetira mbaay yeek yu demé non rek muju ñu yebal ay xaré yu bare bare bare ñu rungando jëm ci sëriñ bi jëm ci darul manan ci dogalum yalla rek bi nga xamé ni sëriñ baangi darul salam di gëné maam cheikh anda bobu ñing koy défaral kër gi fofu ci darul manan ci jëm ci maam jarno sëriñ touba digël nak cheikh rufal mu wut ay lal nak ñu andi ko fofu ba cheikh rufal wuté lal yoyé ñu sof ko nak légui rombu wajojé nga xamné tay agent secret mbaxaan bañ ko rombé da ron lambu lalia bam ko lambé nak mu nuru ko ay keñu mu daldi wax mbaxaan né ko amna ay ndawé sëriñ bi fi rombu yor ay keñu mbaxaan daldi gëm loola momi daldi ko yëgal tuba bi lénen moy wakana né kon sababu jarril haskari sababus ñoddi xare ba ilay jëme ci sëriñ bi moy annal wasira naka jaraaf ja al mutawalliye ji e ji fete wo amra tilkan nahiyati birum gogale wal fi dalikal waqti ci woli waxtu te mom ma'lumul ismi kuñ xam autour la wal qabilati ak giir man nga ne ma'lumal ismi kadi kuñ xam autour wal qabilati ak giir walakin waye nak la usarrihu duma wërel bismi ci autouram xaw fa tak diiri ngir ragal naqaral hala abnaay xamhi ci doomi ay baye mi ndaw ci ay doomi baye taxam ak sax walaw lam yuwafiquhu ak donte deponti wu ñew mom hala ñu yetim ci yene wa qawlin ak wax wa fihl ak jef walakin huwa ay mom dal lu mën di am rek ibnu hamim doomi baye tax la ene ki nga xamni mo doon jaraaf ju ñuul ji nga xamni mo togalon tuba bi ci wet gogo te mu ne mom xamnañ turam xamnañ girgi mbokk man na nangam la tuddu te moy mbaxaan mom ñu bari xamnañ ko waaw mune wayena bëgguma jaar ci turuy ndax bëgguma ay doomi baye amul leen naqari xamna ni sax tukku ñok mom yene ba wax ba jëf ci sëriñ bi waye ak lu mënti am rek mbokk la te mbokk leen rek bi waxe ci mom dara mu dis la kafa doyna rek ne annal hadirina naka way teew ñi dal ya'rifuna hu dinañ ko xam isman ci turu wa zatan ak ci jëm wa qabilatan ak ci ak giir li wo dal moy neena ci tollu ñi fi nekk mom xam nañ ne diiw la nangam la tuddu xamnañ jëm ji xamnañ giir ga mbokk wa ahata te musul na allah yalla al ghaibin way faddu ñi an ya'rifu ci ñu xam ismahu turam mu ne ñi fi nekkutoon nak xeyna buñ ko xamul tam yalla leen musul ci xam nga ndax xeyna xam ku mel nonu ñak ga xam moy gën xeyna itam wa ahada mu jublu ci yalla musul manam yalla musul ñi nga xamne xamñu won turu wa jojule ñu bañ ko xam sax jaraaf joju nak at saham wax na ne and cheikh nak serigne bi hindaho nek na ho mom madafi ay kanu wa barudun ak poudre wa alatu harbin ak jumtukay xare okhra yenen wa wate mom mutahayyun aji waj la ba jek al ana legi fa in damamtum dem tap ngeen il jeme ci man jundan ay soldar lara aytum kon ngeen gis lara aytum kon ngeen gis wala alimtum te kon ngeen xam ma li nga xamne avalu dana ko def ene mbaxaan momu ya daldi wax tuba bi ne len señ bi dey wutna ay kanu ak poudre rek yeneen jumtukaay xare te fi mu nek ni jek na ci songu len su ngeen ma bolé ki soldar nak ah bu baba def mom seen beut ngeen ci tek su ngeen ma bolé ki soldar daldi gis namay def ak mom fawafaquhu ñu deponté ak mom zahiran ci zahir rek walakin waye la yasikhuna duñu degeerlu bi xawli ci waxam ñene sax tuba bi and nañu ak mom ci zahir ni waye bobu tam gëm ñoon li wax fa hasharo ñu pang mo ñu dajale umara al biladi buri rew yi ma xaxo and ak mom mbaxaan te moy umara ak kadior buri kadior ho bawal ak bawal wasin ak sin setal lool rek manam nim yaqi fofu alal ju bari ci rew yi boba ndax dañu daldi bolé bour bu nek fa nga nekkon ñu wax la nga wax yak sa quartier ngeen wuss ci daru manan xam dañu wax legi ki nekkon kadior ki nekkon bawol manam bour damel bu nek kadior ak ki nek bawol ak bour si ñom ñep rek ne and ak baxal ñu wuss ci daru manan ولكن امير سين واي بروب سين هو من احسنهم موي گنجارو في سين اعتقادا تي فاس وقولا اك تي واخ ني بور سين موم موي كومبنو فين موي تي گنو رافيت فاس فاس اك تي واخ تي سرين بي مو سيرو سرين بي ني لولا ني كوي واخال دراما تي سين بي تالف نها واو هنالك نك نا فوفي عمراو اي بور بلغنا يو خم جوت نانو ني ان بواتنهم نك سين بير ما شيخ ان سرين بي لو راو دون تي جيسون نانيو مو جيبن سبب dane sax amna yeneen bour yo xamne neenañ nu ci deug deug señ bi liñ andalon xamne buñu gisoon lu ko jaritam señ bi liñ andal luñu and ak tuwa wi wa balaghana jotna nu ne annahum naka ñoom lamma wasalo bañu agge sharaha tambalina al mutakabbiru ajraylu ji allasi ci nga xamne tawalla fete wona kibraho lu upp ci mbirma toral tambali yaqtahu di dok al judura sakere bi say fi ak jazem wala yastafti wute du ubbilu babun ben buntu balli fi nek rek kulama taharada sayu galendo lehu ñel ko jidarul aw sak rek qatahahu mu dag ko wala yastahite durus min gharbi yidari tambale ci soow keur ga ila sharqiha ci penkom ba mu ne neñ baxaan bam ñewé xamne lepp ci mbirim mom ci mom la jare moy kim da wax nonu bam ñewé ba dalu manan ba ci keur señ bi du wax ne ubil mu fi ma set da fa jese mu rek fu mborom day cior rek sakati dalé ci soow ba ci penko fu mborom rek ci mutud cior mutud modal jall ci bir amu ci kers amu ci dara wa kana nekon na sahibu sini borom sin moy kumbando fen xila waxes na ne wadaha di tek la ho ñeel baxaan ruqabaa way fuglu manana way setlu khafa ay yamilo ngir ragal ñu jeng ila baytum jëm ci am nek way dhaha tan ñi tek fi ci mom aslihatan ay nganaay aw barudan wala poudre tasdiqan ngir deegal li sanihim ñeer seen wax walam yaqa waya farul xew xam nga mbaxal mi xes wax lolou ba ñepp gëm ko man nañu andal ngannaay fexé bu nonu mu gaawé dag sakké di ñi and ak mom dal li fexé ba yoro ay ngannaay dem rof ko ci bëpp bu ñu diké na li ndo sét ngi ni mi ngi ni fekk na ñoo ñoko tek fofu neenañu sax lolou tax kumbando fen da wutan ay gaay yo xamné ñom lay sétlo ñuy xol bu baaxa baax ndax gaay yo ye di wisit baña jaddu fenn tek fa ay ngannaay ba poudre ngir bako deugale ci wax jojulé waye momi talif neena wulam yaqa te lolé farul xew manam lepp señ bi talif ni waye lolou sax farul am te sax walaw arado don te beggon nañ ko lama am kana du jappandi li anal ashab ngir naka dongay wa in kaffu ak don te fek nañu aydihum seeni loxo fahum ñom bahum an nañu ñom bi ahyanihim ci seeni jëm wa ayunihim ak seeni bet ene sax lolou ko mën wo fi tagalon mën to na am ndax donga yi mom deug li sax dañu teye seen loxo rek di len xol waye fuñ jëm ñu and ak ñom manam jëm ñoo def dara waye du te nak ñom ñi xet fuñ jëm rek ñu and ak ñom xam donga yi bobu ñi ngi bayyi xel ñoo ñi xet kër gi nga xamne fuñ jëm rek ñu and ak ñom ci seen jëm ak seeni bet di xol xamne mom lolou ko mën wo fi tagalon mën to na am sax ci yoy jamono tuma lamma lam yadhhar tok ba nga xamni feeyu sey um dara min saamihim ci seen wax walam yaluh te feeyu lahum ñeleen shakhsun jëm kaliful wacci kuy aji ñek kanam manam kuy aji ñaaw kanam haabisun kuy aji ñek koy xar kanam bu ñaaw rek bal li fi nek kul man kep ko xamne ra ay te gis nga ko min ashabi sheikhi ci andale serign bi muy dongay tazunnu fo dang koy jot sax tataharamu lab lil hiji ngir ak fet wa tazayyanatum waaj halino lañu xamne anal haddu naka non ba manu fenna neena ba ñewé gis ni dal leen doon wax dara amu ci ndax wa kër señ bi sax ko ci gis xar kanamam day tali lool mel dafa sangu ba set waaj bëgg dem ci korité ba tawaski xam nga bu fekkoo ñi waaju xari lañ da nga leen fekk seen kanam ñu mer ci li wala ñu wut ay nganaay bëgg ne bindi keen jambar la ñom ba dara wa mu ne waye ko gis ci wa kër señ bi rek xar kanamam dox gis lumay ak tali ak waaj ba ñek melni kuy bëgg dem rek ci ko julli korité ba tawaski ñal xamne kon li mbaxan waxon dara amu ci fa khajilat rus kullul umara imbolem buriya wastahayu tan rus ena mbolem buri andana mbaxan ñom ñep ño bok rus illa hadhal mutamarrida daraj li aji fetelu ñu moy mbaxan ba li fi nek khajil rus na sax walakin waye yatasattaru den tan sutrulu bi tajalludin ci gorgorlu wa tatallu bi diyafatin ak sakku ak ganale lil umara ñel burim andal wal khalafi akub yafal li dawab bi ñel da baye xam nga dane bur yepp rus bam dess ku fitelu koku mune waye mune akay mom sax rus na waye jema am ak deugar melni rus gis di wax señbina ko dimbali ma luñu ganalé buri ma andal ak luñu jox ak yafal biñu jox da bay ñu wax waay wa ma tale bo sakku ñu sey andara illa wajaduhu dañ ñu fekk ko rek ehwana mu gëna yomb min ma'il ghudrani ci ndoxum ay deq fi dukhubuhatil kharif ci digg ab nawet len lepp luñu sakku ci señ bi rek biñu ganalé buri muy yafalu da bay mu yomb lol lol señ bi jox len ko mu japp ndi lol melni rek jamane nawet yu bax yoy ni nga xamni mom la gis ab deq bu ta yombe ci all bi rek xani fo dox gis ndox bi ab deq na yom won luy sakko non la yombe fan qalabo ñewal beti ko nadi ni bir mi ñoy recc non la yëkëti non la ñewal beti ko nak rek and recc gogule jassa yal na fay allah yalla kullu fi niyatin kep ku borom yene minhum ci ñom niyataho yene wa ñom ñep kenn ku ci nak yalla nako yalla fay yene karamatun li ak karama la xarbaax la wa qabla wusul jayshi ci jëk ak ci armée bi ijtama hadajna hal sheikh ci serigne bi aqaribuhu ay jegeñaleem wuhum te ñoom ashar du ñoo gëna tar hal yi ci moom min haqaribi ci ay jitt tax mu ne wuhum ñoom min fasahim ngir seenum tiit qalaho summi nañu jilbab al khayaay mbalanum kersa manam mbubum kersa jilbab moy manto yuhannifu na dañu yedd hal yi ci serigne bi wa kaadu xawon nañu sax lamma balaxat bu jotee qulubuhum seeni xol alhanajire boliya xawon nañu ay yoxri joox ñu génne ko moom sëriñ bi min bayni diyaarihim digante seeni kër law istataaho donte mën nañ ko neena nag mbokki sëriñ bi muy ay jegeñaaleem bañu yëgeene karce yi waq nañu jëm si darul mannaan dañoo ñëw ci sëriñ bi amatuñ genn kersa seen digganteem ak moom di ko yedd lool ba ñu tiitee dëgg dëgg sax àgg nañ ci buñ ko mënoon a saq sànni génne ko daañu ko def ndax ragal na rekk ay dana am nee na booba sax nañu dalee ci kaw sëriñ bi ak nañ ko doon yedde ak nañu ñàkkee kersa seen digganteeg moom ba ñu tiitee dëgg dëgg dëgg nee na loola daanaka moo gën a metti ci sëriñ bi sax ay jiit yu koy fett illa man la nga xamne kana amna min afradi heni ben ben alladina nga xamne tarabaw yaro nañu hinde fofu mo lumay nak ñen ñi nga xamne mo fi mom lañu yaro te xamnañ ko joy rek ñoomel ton nonu wa shaykhu tisrin bi fi kulli hadha ci mbolem li mun sharihun ajiyatu abdin la yaqulu dana wax lahum ñi abshiru beglen rek wallahi jinna ci yalla la yantatihu du danante fi ci mom hansani yari bay al hansu moy jigeni bay wala jigeni kewel señ bi mom lolou lepp mi ngi and xol bu yaatu te nu bu yaatu na len waji beug len rek te seen xol sedd da len wori dal ban sax du fi dam walakin waye man yasbahu ana koy deg ndax fal qulubu xol yi tarat nawna biha ak ñom al hanqa wa rabu hanqa ah neen li señ bi wax bo ci ñom mbokk yi ko jégué te xamuñu ko kenn mën ko ci deg ndax karte yu di ñëw jëm ci foofu rek jàpp ne moom ay am na ba noppi mënatuñu dégg loolu mu wax naa leen bég leen rek te xam ne jàmmale ko fi am wa fii tilkal ayyaami ca yooyale fan axraja génne na lahum ñel leen acheikhu sëriñ bi qitxatan ab dog xajibatan bi ajiyéemu wa qaala mu ne in kuri at ndéem jàngeef na ko bayna aydil jaysi ci diggante loxoy armée bi mooy ci diggante kanam xare bi rek flasher di dara tasma hon ngeen di dégg aw taraw na mbaa ngeen di ko gis mbimma ci li nga xam ne yasu ukum dana leen naqari waxeete moom dog boobu mu rat tabatu lu ñu toftalee la min xurufi rahman rahim ci arafi rahman rahim nee na fan yooyee sëñ bi génne woon na ab dog boo xam ne moom moo ko taalif taxu koo bari sax te miin nañ ko léegi ci biir xaside yi mu ne leen dog bii day bu armée bi ñëwee ñu jàng ko da ngeen gis dara leen naqari leen ko dégg fekk nag mi ngi ko tënkee arafi nekk ci rahman rahim waxa yëgal ni xiya moom mi ngi nii leel nag mi ngi nii wa tàmbale rabbi bi maa yashrahu al adhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad la jaa jooju le rabbi sama borom daal qad fajaa bette na bi maa ci loo xam ne yashrahu dana ubbi al adhana xel ya bi jaahi afdali man ci daraja yi ngën ji ka nga xam ne qad la jaa wéeru na lillahi jëm ci yàlla dene suñ borom bett na maag lépp luy ubbi ak dënn lépp luy ubbi am xel lépp lu koy naatal moom xel mbaa xol ci daraje yi ki nga xamni mo gën ci kep ku wëru ci yalla te koku moy daraje yonent bi dal kon ci gattal hamdi sabak cyant li rabbi ñeel na abbur karimin bi aji tedd la sharika bop deet jenn aji bokale la ho di ko ñeel wa mala atemu fessel sadri sama deun al yawma tay ji noran ci ak leer satihan gudi aji jolli yana ma ngi sant yalla mi nga xamne amul morom te mo fessel tay ji sama xol ak sama deun moko fessel ci leer guy jolli muhammadun muhammad salawatullahi teral yalla fi abadin ci faw halih yalla nek ci mom fi hisbi ci bir kurelam ba muhammad momitam kala awatuna kulli sama lepp bi ci katanu yalla batay neena muhammad yalla ko yalla dole salatu salam mom mo sam sama lepp ci katanu yalla adho mangi ñaan ilahi sama borom allasi bi nga xamne muhammad matalena mawahibo ay mayam mala nga xamne yaxtal dana ko tan man bur bi nga xamne bara ab bindina li jumlatul khalqi ñeel boole minde fi ene yalla bi nga xamne ay mayam da daj kep ba ngoy ñaan minde fi yep mu agale ci ñom lam leen tanal najeetu ho de yalla na ba ak mom jalla ma gëna a wa man ay at wa karraman yi te mu teral ma takrima hadin teraluk aji jubal wa kulitu sama lepp bari asetna min la xanc ci neen ay at at neena ma ngi de yalla ak mom te teral na ma teraluk ku meuna gindé ku meuna jubalé te sama lepp lepp setna ci muy ak neen ba tiaxan moy sama dara dal amatul neen ba tiaxan rahmanu yow ajirami ji xep yalla nga may li jami'i al-khalqi ñeel mbolé minde fi rahmat man yermane ka nga xamné yoko ni dana doylu lo hani sharri walis ay man ka nga xamné dana doylu lo ba dana fagal rek hani sharri walis ay man ka nga xamné qaraa jangna qur'anahu al-qur'anam ji rahman moy yalla mi yeureum wa aduna sepp nga xamné ñikoy wédde kay moy sax bokku na ci ñimuy xéewal motax ci tarjumaani khashira gi señ bi da ñaan yalla mu wasare barakat ar-rahman hala a'da'ihi wa ahibba'ihi wala hala ahibba'ihi wa a'da'ihi manam yermandi aduna ji mu wessare ko ci kaw ay soppem moy ñiko gëm ak ay nonam moy ñikoy wédde ko moy mu ñaan ko nak mu wessare barakat ar-rahim hala ahibba'ihi rek mom fita mu ne rahmanu wa yalla ci fur rahman ne ko yow mi yeureum wa aduna sepp leen xewal ma ngi lay ñaan nga may seer ba di fi ci aduna mbolé minde fi dagam mom ñepp nga koy jox muy xewal aduna kon may ko mbolé minde fi yow mi nga xamne kuy jang sa alquran ci ta diko top ya koy fegal lepp luy ay mu jaglel na xet yoonte bi xut na nga pek way na nga ar ummatul mustafa xet yoonte bi han kulli mafsadat walis bepp yaqo yaqo wal tarham te ngeerum al khalqa minde fi ya man yow mi nga xamne bada asosna jaddahum sen mam yow mi sof sen mam adam ak hawa ma ngi lay ñaan xet yonenti bi mom nga beral len ak ar lepp lu len di yakal te ngeerum nak mbole minde fi yeerum xet yonenti bi yeerumali sax ñi bokku ci xet yonenti bi bi de ci yeerumali aduna ji ya malikal mulk yow mi aji mom ngor ya man yow mi nga xamne jalla magna moy jombantena an qawad walis fayanto irham yeerumal jami' al wara mbole minde fi ya hadiyan yow aji jubal rada ko giñna rada giñ moy fek da ko yow nga xamne ya mom ngor gi ci deug deug yow rek ay bor te jombat nga di fayanto wess nga di fayanto tek say jam ni def lu ay ma nga lay ñaan nga jëm boole mi def fi ñi gëm ak ñi wedd ak ñi moy ci bu reer ma day aduna ji mom nga masale ko ñepp ma hawta far nga ma la nga xamne xatna haahu jublu won nako al qalbu qalbi min dararin ci lor bi jahi afdali man ci daraje ngeen ji ki nga xamne xat la ja ak wëru na lillahi jëm ci yalla fofu nak bo fi tolo nga sétlu wat ni señ bi waxe ne suñu borom li xol bi deggmal won ci lor far nga ko xamnu nak ba xam jan lor la xol ba deggmal won ba yalla far ko kon ko ak si fofu mu teylu wat ko ba xam mom numu koy deggé barani xibar na akhi sama mbok muhammad ibn halil al yaqubi al ma'ruf kadi kuñ xame hindal hamati fa mbolo mi bi Muhammad Touba ci Muhammad Touba limu la samati ngir takonté ak Cheikh Serigne bi bi haji Touba wa kasrati zikri ak bari sikkar bil haylalati ci wax la ilaha illallah wa kasrati qira'ati qasa'id Cheikh ak bari jang qasa'id Serigne bi yen amna kuñu wax Muhammad ibn Khalil al-Yaqubi niti kessa yi ni ne ko Muhammad Touba ndax dafa yag taxaw Serigne bi ci Touba di sikkar wax la ilaha illallah bar li jang qasida yi bu mujj nit ñi xamé ko ci Muhammad Touba koku neena mom xibar ne ma lamma abarsa ba genné a cheikhu serigne bi al qasida ta qasida gog nga jang legi te ani ma ngi djiblu rabbi bima yashrahu neena moy rabbi ma yashrahu joju xala wax ni li ñal mané ba ihfazha mokal ko fa hafidhha ma mokal ko qabla wusulim jek seenu aksi ah neena bi señ bi genné qasida gog rabbi ma yashrahu dama digal ne ma nako mokal ñena ma xaya bu mokal ko laata xari bobu di ñew falamma wasalo bañ akse dahan yi wona ma waxala mu wax li ñel ma ne ma iqraha jang ko jehrun ci biral waaw ñena ba xari akse mu ne ma jangal qasida goge ta wax ko ci kaw fa qara'tuha ma jang ko kal mu azini niki aji nodd wa qara'tuha te ma bam ko nahwa salasi marratin lu tol ne yett yoon ñena ma di ko yëkëti kaw ni ku nodd yu waxe rek non la lu yëkëti qasida gi te bam na ko yett yoon fa qala mu wax li ñel ma ne ma hasbuka deyna la li mu deyna sekk man nga baye fa amru mbir mi tamma matna wasalu hatim yu xam nga da waxon ni dog bobu buñ ko jangé ci kanam xaré bi du ngeen dégg du ngeen gis dara lu leen naqari ba tax diko nar bobu jangé ci kaw yetti yoon dal ni kuy noddu mu nekk doyna sekk lepp sotina fa kana te mu nekk kama xal na mu waxe won rek lam nal xata sewu nok kay dañ ben pexé ani ko señ bo xewon non la amé amul wenn ay mba ben pexé mu ni lor قلت وخنانه وهذه القصيدة جل قصيدة فعلت دفنا بجيش توبا تي خرب توبا كرامة منك كرامة لشيخ نير سرين بي ما لنغا خمنه فعلت دفن نكو الطير نناوية الأبابيل يدي أي مبولو بجيش مكة تي خرب مكة با إرهاسا جل أكتن ما نام جل واجل أكفين لنبينا نير سنو يوننت محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2: na yalla yabale won ay picc ñu dal ci kaw xarab abraha abraha dane won day ñew toj ci kaaba gi dal di and ak ay ñay ak ay soldar yu koy xexle fekk boba yalla bëgg yoon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla yabal ay picc ñu dal ci kaw xareba sandi leen ay doj ñu dé neena le picc yoyé defone xarab abraha ba qasid ak serigne bi di rabbi bima yashrahu defnako xare bi ñewon touba xana rek leen wutale moy li mu ci bëgg tek
1: xana li wuté nak moy illa anna ulaika ndare naka ñoñele ahlu suun ñoñ ak mbon lañu kul lan mbolé seen fa onu lo te jëfleenté ak ñom di wafqi niyatihim ci defonté ak seen yene fa ja'alahum te mu def len ana mu jël len kaas fi niki aw xop ma akol wudi wuñ lek wa hawla ñi nak julluhum li ëpp ci ñoom ahlu khairin ñoon yiw lañu ukriho forsef na len waxulo buhum ci seeni xol ma sheikh an nak serigne bi ma sheikh fa akharahum te yexelen allah yalla hatta taabu ba tuub kaseeru ñu bari minhum ci ñoom li wuté de moy neena armé ba jëm ci woon makka yalla da yabal ay picc ñu alak len ndax ñoom ñepp ñoo bokku ni yene ci bu yene ji bon rek
2: armée bi jëm ci won Touba nak mom darul manan lepp ci ñoom seeni xol señ bi la andal di leena farce rek ci lolé señu ñuko bañ
1: motax yalla alagu len nam alagé won ñu jëm ci won ci Kaaba ga da leena yéxé bayi len fi bañu bare bare ci ñoom tutup ñu bare ci ñewal batiku tut ñew ci talibé hatta muqad dimuhum ba aji jital sen sax wala hatta muqaddamuhum ba kan jital sen sax allasi ka nga xamni ko mom almahil moy aji warja moy aji sahaja mom sax taba tugna hala shakki bakhdin nasi andak sik sak ak len ci nit ñi fi amri ci mbiram lima khaliwo ngir li ñu xamne anal hajj sa nak ak tele la yu haddu def ko konté tawbatan mudi ak tup mune ba mbaxan ci bopum sax nga xamni mo jiti won mbir mom wal beti ko na tup ñew ci talibi gi ndax ñen ñi sax ñi ngi sik sak ci na tubam gi baxna am baxut
2: ndax tu bo xamna nga dem betali rek ne tuna do ak tu niko señ bi waxale bopam ne haqiqatu tawbat deug deug tu tarku zambin moy bayyi bakar sabaqa bab jitu won misluho am kemam li wacc rab ngir jëmi bor bi hal ikhtiyarin and ko ciobarew waye la ko misli samami waxuñu lu melni ak tax wadaay farjin ak jangoroy pay wa haman ak ngumba bi shilba wa bakamin ak lu señ bi day won ko xam daan deglu lu ko neex ba yag rek mu tax kon xam nga mën ta deglo ci lu ay kon bu ne tuub na dañ wax ne kon tuubut da jekkadi ki da moy yalla ci ab sawukaay ba yag sawukaay ba dag ba am lu ko ci dal lo xam mën ta moyete yalla kon bu ne tuub na day ñapp ne du ko mënatul waye tuubut ak ñak taxé la ki da xol ci beutam lu ko neex ba bi wax ci lamñam lu ko neex bu dewe dem ba beuti gumba ba lamñu lu ba mu dag wol beuti ko ne tuub na day japp ne tuub du ko mënatut wol motax ñu ne kon ki tam da jekkadi rek ne tuub na waye duk tuub ba li fi nek tarku ko ak bayam kay mom bakkar ba faqad dom li ta'zimil hazim ngir magal yalla mi aji magal wal khawf ak ragal aydan batay min hadabi ci mbugalam nga al alim gi aji mete duk deug deug kay ni ko señ bi waxe moy bakkar ba nga dan def da ngay jekki jekki bayiko ngir yalla du sax ak teli ca delu waye magal yalla ak ragal bu ëllëgé nga taxaw ci kanamam ak ragal mbugalam bu metti ga moy tax nga bayyi bakkar bobé da fekk na nga man ca delu waye du ak teli ko lu moy ak tu tutu neena señ bi talif mo wax lolu wa hala kulli halin ak ci kaw mepp mbir moy ak lu man di am dal xowa mom yeen tosibu dana askanu ila jamaahat sheikh jëm ci mbolom señ bi xowa bihim ta ci ñoom yata hayishu lay dundé ana ñoom la yalwaan limi dundé sax da mu ji jekati lol lol da mu ji fasiyam amon ak xali addu yepp da mu jekati ba jaay ko xam day ñew di yalwaan waat ci kër señ sheikh non lu mu jëmo lu mu jëwon motax hajja sa mo xam lott na aw taabu wala mu tuup señ bi laay mi dañ ak lu won di am dal mom legi day wax ne ci waaka señ bi la tayit ci mom lay sukkandiko ngir mëna dundu ndax ñom la yalwaan mo xam nak da lott ne tuup na mo xam da tuup deug deug fakam lu bari bari nak taaba jéggal na allah yalla hala musiin ci aji ñaawal raja ko delu na wa taaba te mu tuup kon fatar ku taharudi baye garal dal la ho ñel ko aslamu mo gëna mucc wa husnu dhanni tarafet ndort itam bi ci mom ak tammu mo gëna mat ndax khalallahu ta'ala sun borom neena faman jaahu ko xamni dikkel nako mawhidatun ak waré min rabbihi gu tege ci boromam fantaha te mu baye falahu ko ñel nako ma la nga xamni salafa jitu won na wa amruhu te biram ilallah jëm na ci yalla tada neena kat yalla mom da bar yermane jëm man na def lu ñaaw ñaaw bu mu yéme lool te bu tuubé rek yalla jéggal ko kon defena ne mbaxaan mi tam ku yebu rek rafet ci mom jort bañ koy wax dara ndax sun borom bu mu tuddu riba sax ci suratul baqara neena won ko xamni deg nga li sun borom wax ci birum riba nga dal di bayyi la nga jottal def ci riba yépp jéggal nañ lako da kon nak ku melni ki tam ku yebu rafet ci mom jort wala martahala bala khase al jayshu khareba kharaje genn na mom serigne bi bahdahum ci sen gannaaw bi itni rabbihi ci digalal boromam wa makhdumihi ak digalal kam doon liggeyal il ghaibatu jam ci tukki ba ak saniyati bi aji ñaarel alati ba nga xamne yaqulu ma ngi wax fiha ci mom manam gannaaw bu ñadon wisit keur gi genné señ bi tam gannaaw ba mu am digal lu bayiko ci yalla yonenti bi le señ bi genn nak di way ci tuba be ci dar te fofu lay jaar itam nak dem ci tukki ñaarel bi ñukoy tuddé tukki ñukoy tuddé tukki jéré ji bi tukki suuf ci ndax lam ko defé fofé ci Mauritanie né man zan nako jor
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi dhawir ridwani wat tamkin yen mbokki julit yi mbokki talibe yi yen ñi nga xamne yen ngi baye xel sen web tv al asar touba ma ngi len di nuyu di len ziar di len bal aq tayit di len bal aq di ñaan ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal nu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokki al asar touba ñewat na ci sen emission great figures muy émission bo xamné dañ ci waxtané mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammed lamine diop dagana muy ko xamne ni ko takkoon la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamne ni kep ku meuna waxtaan ci dunduk serigne touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax terem bobu nga xamne moy irwaun nadim moy delu way bi ci kep ko xamne ni bëgg nga wax wala nga bind ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fassiyene ko nak and ak domam serigne abibou diop momitam muy ko xamne ni wajuram topé won cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yoré dara touba yoré ko fi itam ci tiawen comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di cheikh mohammed lamine diop dagana kon ñu bayiko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax ataytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibou alasartuba.com mi ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي لين دي نيو تدي لين سياري لين دالال تي في nga xamni moy dara ji ci tiawen touba tiawen te ñoomon digelu serigne bi ci def ko soko tambali gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi lolu beg neen ci lolu lol te di len ci sante di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala def tanki muy tanki yiw ak tanki njegal ak lepp lo xamni jublu ngeen ko sunu borom defal len ko ci no ko seen jott di len wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci len yekati tam ngeen di gestu ci jëm jo xamni xamna sax dañ ci xam bari wut moñu jur waye li ñu dund ak mom bari wut lool ci ay ciatam lañu bok xana li ci gëna bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ci sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg ci mom waye ñu xamoon nañ jëm ji rek waye fofu rek la tollu mom mu ngi tuddu mohammed lamine diop ibnu tafsir ahmad diop gane aduna dagana ngi gane aduna dagana ci atum 1886 la gane aduna ci dagana jange fa alquran ci wajuram ba wajuram moko tambalel njangum alquran ba mu xawa sori mu jox ko ben xaritam bu dekk fouta ci dekk bu ñu wax ñandan ci fouta mom la ko joxon moko ron jangal nga xamni sax dafa wax ni mom dañ ko daan fay kirga nga xam kilifa nga xamni moko don jangal do mu jange fa ba wata alquran mu wata alquran bi mu daan bind delu suyat na ci wajuram la binde bind na ci wajuram ay kamil bi mu binde ba nopi nak jamono yoyu kep la fa serigne touba diar joge ci geej gi moy 1902 defena wala 3 la fa serigne bi jaar jëm gannaar ñu fi jaaré jëm gannaar nak bobu la ko wajuram jébal serigne bi mok ay magam ak rakam ak ngewotam lepp dal ndax wajuram dafa doon ko xamni xaritu serigne bi la won bu baax serigne bi da faran dem lu bari seigne bi adam na fa avant ñom ñuy gëna aduna ndax seigne bi bu ma sant dem ganar fafu lay jaar fa la daan dal jall ganar té seigne bi dem na ganar lu ma ñaar yoon ba ñett yoon yo xani bokul ak yoon wi nga xani mom lañ xam

mën nañ ko wàcce ngeen di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu ne sëñ Basir oo ko nettir loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne sëñ Basir oo ko sëñ bégal benn bi mu ni ma ca dund sëñ mu rante Sali la sëñ Moor moo ko yónni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe jaayaat yam ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér di moo doon sëriñam mel ne daal ku doon joxe di ay addi wala ku doon yeslu sëriñ bi dem ne ca ginnaaw bi bi mu dellusee bi sëriñ bi bi sëriñ Moor nelawee sëriñ bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at mooma la asi sasi ci at ma la demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya sëriñ bi ak mel ne ku doon yeeslu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisuko ndax yaakaar yu tas daa dafa mel ne moom la wàññikoo ndax wax nañ ni ba mu eggee wax nañ wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli di julli julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne sëñ baa ngi fi mu dafa génn mu génne fekk muy julli mu toog toog di toog di toog di toog ba mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daal di duggaat bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn ba mu gisee Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa ak moom waxi sëriñ ba waaye ay yeesloo jëlaat wér daag yooyu dafa mel ne boolewu ko ci yoon booba loolu nag biñ ko seetee du sori ak mag yi sëñ Malawine jamono yi ji muy gane àdduna du sori ak yoon woowu ndax la koy firndeel mooy sëñ soxna Khady Mbacke moom sëriñ Saliou ne waajuru sëñ Cheikh daf maa wax sa wax ni sëñ Cheikh jo sëñ soxna Mousli moom sëriñ Touba dafa am bis mu woo ma ma ñëw mu ne ma damaa bëgg ñëw gunge ma ma dem siyaare ji sëñ Cheikh Diop daga na nee bi ànde bi si yoon ni mu ni ma soxna Mousli nee na mu ni ma bo kiñ jëmkat boo demee na nga ko seetlu dafa niroog sëriñ Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp da ko niru daa di nee na daa di ni ma xam nga loolu lu ko def mu ni ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom sëriñ bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee sëriñ bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egse rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn dem ci woon bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyi wu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay lamp xamul dana xamul mu defee daa joom yi mu tiit nee na tële ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag biñ ko seetee moo tombeek yoonu mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareelu yoonu sëriñ bi gànnaar mooy woowu muy at mi nga xam ne ci la sëriñ Moor ànd Séli demee ganee àdduna at moomu ci la sëriñ Cheikh Diop daggana magam ganee àdduna ñaari at wala ñetti at lañ ci teg sëriñ Malawine ganee àdduna. léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko sëriñ bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njabootam yëpp sëriñ bi bàyyi leen fa jàll gànnaar jàllee gànnaar ñetti weer la fa am sëñ Tafsir Ahmad daal di faatu sëriñ bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale sëñ Malawine nee na kenn ca mag ñooñu tuddul tur wa waaye kenn ca mag ñi sëñ bi yebaloon ba ba gone laa bi mu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la sëriñ bi te sa bàyyi nelaloon ñëwul na ànd dem mu ni ko waa danaa dem waaye sama mag dafee niwul dama ko bëgg a woo yi wax ko ko ba noppi fekk boobu sëñ Cheikh Diop daggana magam mi ngi mbaakol di jaar di jàng cumbu leen defe naa wala bi ndawi sëriñ ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakol pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu ko wala lu jege at soog caa wàññikoo nag ñëw bi mu ñëwee daa daal di continuer moom dem gànnaar sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem ba mu demee nag nuyu sëriñ bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu sëriñ bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ne ko ah man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu ni waaw kay moo gën de nee na daa di woo nag ku ñuy wax Moor Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la kii tësoo di saxaar nee na tàmbalil ko ko ba noppi daa di ko jox ne ko jàngal ko Modou Mbacke Touré moom moo ko jàngal ca gànnaar
تمام.